0: kunyamuhanga kwenene mwabu utuwa shangikawa ni nyamuhanga ngisi
1: iye iwa
0: kukutaye vindu vyosi iye msana nitwe vandu tusabula mochi merubula kukutaye kori ya mutima mwirire mwaba na mwere uko bikira maria mwaira mumundu nibia mwako ngomerero kwa msalaba msana netro omolu wa posho pilato mwaga aloa nere umatrabo nere umasuba hacha visatu kwa vya nabiyo visakire kane masambere lubula evika loko kuri kwisi kane akasha sana usike akasha mulaba leho na baholire na wamiwewe siwe nishao nami kivya na mtima muirire mwami nanunga yobo yengo ulire kwisi na mugala hau manise na mugala akara mivawa nilisikiwa uyewabu umabamu suhuri nijiriye ni eklezi ya katoliki nguma mbwirire na nduma nikiri ulubatiso luguma nwiri lushe malolo na nyiri ndire resu bari ya waholire na woyingo wa veremo vikendisha sa amen.

Muhame kwenene uri mu buyirire nunga yobu buyirire bo shikwe shituka kushaba yera ebe hembo be no mo bi buyirire ukachimiri ako moche ma wa wetu bere mo bere na musase wo muhame wetu Yesu Kristu. Iye eria uliba wa neriliga eria galua muimia omuka timwa kenyula wo iniane mukushima na romwa hawo abalembi apewe akabuatre. Muimaye nariwa mulie kuo inywe busi, onowo mobere wage, owa hererwe busana ninyu.

0: Okutuwa mabio wa ebya lairobyo mulamu na rehanwa ni chinyacho mwame tukahereka iribu watute tata wetu.
1: Uriya rubula,
0: ina riyaurisiki vawe,
1: obame wawase, ebiso ngira vikoleke, omokyo wongo maluhulu. Utuwe munagwire, ebele vetulo hulichipu. Utuani roko malulu wetu, netungu kutukangira wakatu wa hiyo nae.
0: Kandisi utule kituko singwa na mahanuma, nigo utulusayo omoko obe, amen. Tukakula kiramu ametuti utulusaye omobo bebosi, omobo wenge buwawu, utuhe emborere yomome ulu yetu. Tutoke eviru vyusibu sana nubuwe chichabo luko ulu wawu, erilua omomalolo, nerika kiribwa okotuguru shushi shushi. Itunalindirire nare iketera, eriasharu mushavuli wetu Yesu Kristu. Mwami Yesu Kristu, iwe wabura batu mabawote, na mabasiro buholo, na mabaho buholo buwa. Isu walevaya malolo wetu, na hubukiliabu eklezia yao. Mureka itekane, ivyengu mangu kuna, sundire ute hivye. Iwe ureho meritabala, okoveremane.
1: Amen.
0: Embolereyo mwami, ivye nenyu, okovero vyusi.
1: Na uvye.

0: Akabe ne mundu wa maano mokati ko lusengolo baoma antuka mshakulu inje asi okobando bakakole bebuya alinga na yali parimi abe mbere mbere sana bebuya si behonda papa kasero mutu ba merci omuri mundu ukana ule pine eyo moto yo hoa akabe na me contribuer maramo ya nai okwa vasma yo lusengolo baoma delfe kadogo lola hali mikro halia na ukalwe chondo uri parimi aba kendi beneficio ko transport e kabya serewa papa kasero mutsuba donc utuka bilo haye usere hale ahale micro
1: inje nga ola model fe kadogo umwana duza ngabilo chono e katish
0: ute meka minga
1: inje ngote miaka 32
0: uma bere 32
1: nero ko 1992
0: nero chikale ki uka utapuka buti mwana 32 zani ko buti mwana duza
1: lo ko lo wale yo kabo ke
0: aha
1: nero na ria kadogo bakawambo kadogo meni je kabo ke kumbe ngabikirindo fe kabo ke umwana duza
0: nari mwambo ri mwana 32 za

0: beshe mere beshe suru na mwati
1: echondo ni bolo
0: bolo ene bolo bolo bana betu olubanza lobye mageria lobye mageria olubanza lo
1: ochiviri mo wetu ha
0: morende badie atu he precision civilen ochiviri
1: ndio baba
0: ha byo olubanza omwana wetu mba mfikiria masasi
1: bolo bolo chakalo rokubando na mubwe kwenene Alo basa tokero kwa mtu atule Bande bakana ko omuto kala lumene murombe me
0: omuto omuto mabitu langika imwasa to yonere eri wonyo to bideno matinya bina nuene je kwa ke esa mukabya samuka muka mukengera mumukala langira maetse oko oko mulango no ne sabuni neho pepelele lolale ale micro haria lolale micro haria pelele lolale micro parce que olusengo labawama bana betu kumbe tosi wa mbomdu mwakalu ala kutse mbeka enda betu sivile sikale kadonge deje paracetamol leyo ve plaquette ya bene muno sivile uto mutwa matulangika e
1: na mbe kushunga mamba na kushine
0: do très bien
1: ati kushere baba na magonibia
0: yo munga ngaye ye wanga niwe kanzambi wanga fare
1: mamba na kushine
0: ila abre katu ati cha kutse botsebo no mupe ye per moize ye kalemberia mwakabati mwamalangira etank ya maetsene aho tukingira rero sabuni nayo neho
1: tayari
0: Obere mdobere na balenga tukengera. Mwenye hakuna ku mikono ni nani? Je kwa ore mumo kana na ba? Eske mno mno mdo donga yuka bana na ba kobyala. Kalo na bitu boshi. Ne sabuni chineho? Na maacha chinemo? Antuko pesa na makuheda evwa. Omundo mabe ya na ba kobyala isha shingira muno. Una mwe cho pesa? Bo mwe ibandu yo kobela ko nemu kana na bo. Bo amae tiayo ana masaso ko mundu. Amae tse ko sarse so ko mundu batahi.
2: Yeah.
0: Kada yo kisha tuda tra malo
2: tra tukana. Yo baba yo baba ka tuhatikania abya ka bya mochikoma.
0: Ayo bya wandi.
2: Chicha chikate sabaa.
0: Naho batahi choko nacholo. Kana sikere kitu holani abatahi na bako.
2: Ana wa tuwe makungu hatwanganara napa.
0: Mu bandire pere moize kale mbere yo kobya lano. Acha akatu prepare sa litre ya maeto na bako jala ni sabuni. Eh? Donc c'est bon. Eh? Wa alors c'est bon. Bon, alors pelele tuende. Tuende mwana wetu.

0: merci beaucoup, Alexandre. Alexandre, merci beaucoup, merci beaucoup. Omuroma bila bakuja Yesu inereko biwe. Abantu nebakana be obatibata ngerembe muziki okutsevo olwaere abaku mukutsenana. Ndabantu nebakana banoyo babiri abashire. Kutsa mbona ruwa tsukere futhe banji nene nari mwabya moma. Omuntu akalumya loha. Simukana langira omusha kulaka labo muvile mwana kananga mwaivi. Ina nemo atenanga muvile mwaria. Ngana musungana butuheria nani lutu lutu. Musha kulumwa hivi. Ndio mtu wa brelo. Yene banje.
1: Katimba nena.
0: Katimba eh. Mana betwe banje ikaluwa ya mtu wa mungu. Kose gratuit. Wamawe butu bie mushire uwafute banje. Wamawe butu hole luba uwa nchito lono.
2: Okay.
0: Echi ringa chumulu melo kanyo halia. Power 7. Kill me quick. Emisi baberia. Amangu endelea nelu holo. Mune mwata sunganga kulia mwono mwachipawa. Kusechi nani nani. Namae bada tata angabata tatu nguvu tangawuzi. Nchaba nabatukumbi shiba hola. Kucha ka 6. Akoshika natuwa sunga. Omunuma kanyo ka 6 niloma hola. Ngama mwure kwenye nene. Bo aloro majiki jiki.
1: Adanje.
0: Tujur adanje. Karibo. Ahoy.
1: Ahoy.
0: Hello. Karibu majiki jiki.
1: Yes. Tibolo tumukumusha kulwalia tutangaji waho. Oko chianda cha musa mbene noko nokuba ira busi. Oho wanija. Let's come. Tutti magici, prima non c'era chi che le aveva. Ma ne hanno a coca.

0: Bobie. Jina lako nani?
1: Victor.
0: Kwani ni wapi? Del hospital, eh? Sawa, wewe ni dume. Wewe ni dume kabambi. Sema mimi ni dume kabambi. Yeah? Engolo, angalia mikro, usiangalie pembeni. Wako waumu wa zamani. Koma?
1: Yeah.
0: Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Asalimia baba, asalimia mama. Asalimia sogulu, asalimia. Yaumba, asalimia. Nasalimia.
0: Angalia mikro. Angalia huku mbele.
1: Nasalimia rafiki yangu wote bangaraje mtembe.
0: Voilà. Wakupatia matabishi ya Leblanc na Sokulukalebu na Waliso na Messager Busamba na Mumbere Valère. Kuna kwa veni matokeo. Voilà. Utsibu koyo nangire ae tuliumo kitu chawe wala mwenye iko na mikono kidogo nakuwa nampatia ile sanchen liomochi tutu chawe wala ule mulete huku huyu mukazana mulete huku mukazana wangu huyu koma. Uko bie, jina lako nani? Wenjo nani? Ngo salimia. Nasalimia mama. Ngo sema. Nasalimia mama. Jina lake. Wala, mtoto mchanga. Naye mupatie vyake. Wala, asha pata ingine shue. Wala. Mumwache, mumwache, mumwache. Mama.
1: Yeah.
0: Uko bien?
1: Eh.
0: Jina lako nani?
1: Anwarit.
0: Wewe ni wapi Anwarit?
1: De l'hôpital.
0: Wala. Uko somo la ngapi?
1: La troisième.
0: Uko troisième ane?
1: Eh.
0: Kia troisième ane? Unasomea kwa wapi?
1: Kitatu.
0: Kwepe kitatu. Wanaitaka ipe kitatumba ama nga?
1: Eh.
0: Wanaitaka ipe kitatumba.
1: Eh.
0: Na istiti njoni?
1: Moyo safi.
0: Nga? Unajua kusema moyo safi?
1: Eh.
0: Njua kusema nini? Eh? Mfrasi njua kusema nini? Eh? Cœur immaculé de kitatumba. Sindiyo? Eh?
1: Oui.
0: Ah. Omwe yomwero, omwe yomwero, owe kitatumba. Sawa, usawa njuna ni?
1: Anwarite.
0: Sawa, mugwirire Anwarite. Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia Anwarite.
1: Nasalimia papa jina lake Ambrose. Nasalimia mama jina lake Kosol. Nasalimia dada jina lake Le. Nasalimia nasalimia kaka jina lake Tremis. Nasalimia kaka jina lake Bernard. Nasalimia Glory. Nasalimia dada jina lake Sandini. Kwa mwisho nasalimia wa journaliste wote wa Radio Moto FM.
0: Wala, unajua journaliste mkinani? Na Mswahili? Mswahili wanamuitaka mupasha habari. Unasikia? Namo France, namo Kinande. C'est ça va bien. Vous me sikez en jump pas habari. Namo Kinande. Mutu langolo. Na kusema DJ. Muko mooli. Nasikia? Wala, fundi mitambo. Wala. Madame millionnaire, pana kado. Ya waliso. Namo Mbere Valère. Wala, na Kalebu na Papa Leblanc.

0: Quiero
1: especial
0: Nasalmia baba jina lake Glory. Nasalmia Pasiase. Nasalmia Gershon. Nasalmia Betty. Nasalmia Grady. Nasalmia John. Nasalmia Zaveri. Nasalmia Noari. Nasalmia.
2: Wa mwisho
0: nasalmia rafiki yangu ta Grady mtakatifu.
2: Unashua shina.
3: How is you?
2: Mimi na sio sina nguvu na. Pia mwambia. Mimi ndio na. Umesikia? Kudura kasoro. Sawa. Mpatie matavishi ya Leblanc Mtsanga na Sofu Talibu na Mumbere Valea. Wala.
0: Merci.
2: Hey, na wali sana. Sofu Talibu. Wala, na huko na kutarishia bina file. Na chasso ya wazeku. Fimbo na fimbo. Wala. Na chasso ya luambo injiba na itaka dodo. Dodo. Na kosa dodo unatia floor. Luambo makiadi. Dodo. Koma. Koma, angalia haka kakifanua. Koma. Watch. Angalia haka kakifanua. Koma. Kina la kona?
0: Yes.
2: Kwenye mwapi?
0: Kari.
2: Kari kene? Saango tunishe mfana kusalimia mse.
3: Mina salimia mama. Jina lake kontante. Mina salimia mama. Jina lake kamkondo. Mina salimia mama yangu. Jina lake kabira mwapi.
0: Je suis un peu plus de temps.
2: Batafisi ya Leblanc wa Mtsanga na Sofu Talibu na kwa suple madame. Wala. Wala, unavijua matabisi ya Leblanc ile. Koma?
0: Yes.
2: Ule akisha enda wewe unaangalia tu mikro. Koma?
0: Yes.
2: Uko bien? Kwani ni wapi?
0: Kavikeni.
2: Wewe njona?
0: Alexa.
2: Alexa. Ngotoneshe mfano wa kusalimia.
0: Nasalimia papa jina lake Mbali. Nasalimia mama jina lake Esta. Nasalimia tati jina lake Zoze. Nasalimia dada jina lake Rosette. Nasalimia dada jina lake Roglet. Nasalimia rafiki yangu wote wakulaje moto mtembe bena.
2: Wala bakupatie matabishi deja. Matabishi ya Leblanc wa Mtsanga na Sofu Talibu na Waliso na Mumbere Valea. Na mesaje busamba tunasema merci kwao. Wala, koma?
0: Ye.
2: Jina lako nani?
0: Sami.
2: Kwenye wapi Sami?
0: Langongo.
2: Sawa, mtoneshe mfano wa kusalimia Sami.
0: Nasalimia mama jina lake Rosette. Nasalimia papa jina lake Charles. Nasalimia kaka jina lake Victoria. Nasalimia shanga jina lake Eliza. Nasalimia tati jina lake Mari. Pamwisho nasalimia barafiki yangu wote wa kuradio moto mtembo beni.
2: Kura kupatia matabishi ya Leblanc wa Mtsanga na Sofu Talibu na Mumbere Valeri. Unasema nini? Sema merci.
0: Merci.
2: Wala. Ouvre la porte. Hurra. Jina lako nani?
0: Jordan.
2: Kwenu ni wapi Jordan?
0: Kitatumba.
2: Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia Jordan.
0: Nasalimia papa jina lake. Bena.
2: Moya.
0: Nasalimia mama jina lake Alice. Nasalimia sokulu jina lake Kabuyaya. Nasalimia tati jina lake.
2: Wa mwisho?
0: Wa mwisho nasalimia.
2: Wa mwisho? Kwa rafiki yako?
0: Kwa rafiki yangu wote wa Kurajie Moto Butembo Beni.
2: Voilà, tunakupatia matabishi ya Lebla na Sokulu Kalebu na Waliso na message vous samba na Mumbere Valeo na Pede la Nido.
0: Merci.
2: Wende bien. Hurra! Da! Hurra!
1: Ange Nkoyi, évangéliste.
2: Voilà.
1: Je suis un peu plus de temps.

0: Angengo kumabia moka tanga mubuluwa na kutene vyo. Ukandikiri mubunyiba malo rengaro zaza. Na rengaterale. Evye shiko wabi kakolo mubuluwa ana. Iwa lugwe bereru wabio. Ano ule mure shepo shoshable. Iwa minyango ko omukali akalia. Omukali inyambala. Omukali akagetagetagwa. Omukali akapatedawa. Omukali. Ay, iyeni avole chindichu. Ayita hile naba na kukanda hirabo. Naba wagetagetabo. Avole mundua muhe. Eshombangwa seko wewe. Siwa na mungwa. Babu wesuka bukagoti. Usuka buka wotia baba ngai ka hore hanu sana na mapato shingwite na kolwa tsanda shingwite na kosafra nga longe baba unobura ne wage tonga no tsarabo tsereria ne ruka boti manga na go tsarabo tsereri ndi kwa baba bo lome chikali kina bwana tino omulume buka chikau akahu kwa mutwe ne chikali kina ka hore anta baba kombe wana mamba nichi nichi lo franga loke na ntarebia nichi nichi ngana na matali akiru che munobira acho monja cha nai ngandi sha yi de brie yehe kwa betage ndaba yetia ngandi bya na makolo munobira o monja cha kanda ku kanda sha sote kande eche munobira kanda na nja chute eche munobira o wa molome o kabi go matahia e wa minyuta aha ngande kola kakashikano akakashikano kakande bya kakangoti cha ko cheno ne hinyu ya mabia na e yani ma ye ku sakosera munga na buli hinyu ma munyamute tukandi tulahalia kotse e shafra yena mundangerra halia botsiri uka kola go ri kwa kola myatse e botsiri sha lengekania na rota kondita tani yi ne ryonga ndiluna yayo ne rinyamba kwa bulanga oyuka kwa ndinguta noko banji nende ngute ku banji nje yehe okatsangewe hey ngakubwira kombe kwa menyebyo neryo umuntu akayiwe tikaya baba ngakoshwekera ro baba nama kushwekera aluna kushwekera ko bwe bindo barenge byo ukaluwa kanyo mulondo wakani wakani mushalali wakani mushalala ewe berongo ko kwanane ndo muyalumire mwana matamba mwana matamba bi ebiritsuka mwe neru ikwa biabarehwa abageni bane muhike waye yochero kwachero munobure shinguta kwacheno haki ya Mungu njaba bangande tebeta ina shigani omuka lingande shitebetena ina shigani omuka wabara shunga jerenge chocho hai haji ho wasungo mulome akalomo bunyumba nerunya tebeta inya shigani omuka abakali baba tule bakabata bakani che shigani abalom inyo baluma rino muhikire muchi ababo boro shupa shupa shabo wire shupa shupa shabo sable okabude wire shupa sable baba Obu responsible amashare no ngadie na mibe yemba na yaban eba tanye bo ha no na bi nere mokashot eh makande ko ba haigwe omukali yugo na gwana ndie ni hona kubo hili ukawaza kutia maisha wale no akwato ole mare no mutita ye kosa kosere igwe no mukali imatumika omukali mamite safra igwe libya gote madam tukandi tumikiro lo franga lo no lo tut E Maria kake akande mabeke par. E Maria kake akande mune mubeke. Kunde sego de menye esabando bakande lwala ne se mukandi bi magum. Minywa reno mukanze mwalia oluyenge eleta mbili na bambaraka ebaneko obwabu wagenda na bambaraka. Abambaraka ebagenda nubwabu. Ukandi lohota kumbulia yare hachumba. Iwo lohota kumbulia futa na kutrava. Iwo lohota kumbe uliye honga. Uwite kushenga hikwe chebago. Babi nje kasende kola nebio. Kasende kola. Yeye. Ngabu gebio. Konde. Amoso kowo munobire. Ebio kukabu gebio. Bia ne mubuga. Na chekare kane manyuba manane. Enye bia kabo mokala. Cheche. Konde. Mokavere ria muka kanganania. Onde nye kangani okonde ngoko. Awiteko. Onde nonde nyanza te kumbi nye kangani onde. Ngokuwe na kore ngokon. Shigula ngiri ebio ngokobio bekabate sa. Bo sao sao. Eruna ma. Longe shutangwa tichana chendona chego. Nama bako bwaralete akake muwiteko kumukane tumika ebibilika bwayete ile kidogo unayokuwa nayo unayombea unaomba kwa Mungu na Mungu anabariki ebya byabenene ukawaza kutia Mungu angana kubarika iwika lano hakomesa na ruwa pati kwa chukara yitsingira kota Mungu nisaidie umbabundu nishamaji na rote vikendi kwa yokomesa pia mabita kwa yanaho wanganalia navi nga kwa barabale chendujo shini saba bo sawa Runa mabitu uwa na mabitu uwa. Na chinde ekonomini ya kwanza. Ewa minya chuangalia. Ewa minya na mali ya nosu na yingine nosu mena weka. Ile nosu yitawasaidia kesho. Eyo muli ya kutumikisa yeyo. Yikendi wawaticha. Usiwe sawa watu walio pewa talanta. Au ndemwe ya ape kasho. Nogu ndia majirate ama yetu mikisha. Oyu wetu mikisa ya. Mwana nebendo benene. Oyu wayabeka. Mwishe lofase nengo kose ne. Na kukwa mabebeka. Ariyo, esha gonde shafa yidiga. O mundu waka kolomo wenge. Baroko chebawe. O mundu waka kolomo wenge. basawo namatagenda namagenda eh naho namabe kobwera amukali gumura mukaje
1: basawo sawo
0: akaka ndio na nani
2: aduku
0: bere bere bete kwe ayane ewe
2: no ama iro kore wona kwezi obunyumba wa wano kwezi makaba katunde ba muni maliase
0: arabundare no wala ngirero ngarabundare rimondo ndere no ne tabo
2: omundu siangaka wacha gagala wa ena nani ne hirengo kulya ho Muka tute wepe wasimbe musanyati.
0: Mura kena tutu ya yoko. Probleme ye, yudonge. Mukanzo mundu wa verunga nerulunya lunya vonde maminya mte. Amaisha viri mutupu. Oyutu mnyumba shara minya wika lule. Nere anua tuku. Ni kwiria magumu, nerimu magumu, magumu, magumu. Nga kovu rana, nga nai hola rango kone rano. Shingu teno kolwa tanda.
2: E waka, mwama bimbinyo vosi.
0: Wana wana mga bimbinyo.
2: Kama yungo mateso kumbe mwanganya bimba moja.
0: Shituka shingaba nekilo ya bunga
2: Ete lezoro eka shede da
0: Eka kwa shai Erika shai
2: Yolo lwanzu nani
0: Alona lube lunemu ee Alonzu lunemu Alonzu lunemu
2: Alonzu lunemu
0: Nera echonga kubaracha chino atuku Ishimuwa mutubu nyumba neteke Eshetu yuvali unakushi tukatu kata haa Bababa natulimiaka Ejehe Kwa shetu kacheza
2: Na wama retro mukene weka Obuchi webiro
0: Ejehe Sebuche atuku Sebuche Netabo Omukari Omukari shari watarabu tereria Omukari shanga endabu tere mbala Akalwala inyali mamutuwa wawo Akabu wati akali alokawa Ari mamutuwa wawo Angamba alaba lechenu Amamutuwa wawo Atuku ore mungahe Na otakumba hori ambala Na ambuno mwanayu kandabu Kumbe wamukomba wala kandu Mungiria na mokarase Kandabiru vishu kande Akali yeguye wata Kumbe lili ya kuchikwari Nyatali ya kunyame Nyatali ya kungoko Nyatali ya kusogo Nyatali ya Atikuwa na
2: hapo. Hapa na kulomulu kondi. Wakela na loba iko mwama.
0: Hapo baba bukalire tu kuinja na mabasa gapo bukalire.
2: Chanyi.
0: Bukalire.
2: Nima mwote ya baka likomba nengenzo kayo mwondra.
0: Egi tishima.
2: Kayo. Ega sasa kunyotoa. Ega kule sinyele.
0: Nikuwa nene.
2: Nene hanyo.
0: Kanda sebe menyengo kumulu meri alipiaka. Hapa. Shoma nangirewa esana narunga. Shoma na luere. Tami muka linya kanyi budi ya. Ata baba nariyo. Tutakula. Nini ulipitali? Ata tutakula nini? Nanangati. Eshu serumu eshu. Eshi ni muti nombora wae. Ni makuta. Abari ya kachi nombora wae. Narunya watu kama mfoko. Kote.
2: Enja bomua muhawe rote. Retaka chungu ngaso wala mo.
0: Mwesho franga ye.
2: Mwa kosi.
0: Muna kosi na haikwe. Achanyo kwa. Omundo. Ani ulipitali neko eshu serumu. Na mashara ndarana ite riwa tengewa na makuta.
2: Indi we musiposoro wewe.
0: Yendi we musiposoro.
2: Musiposoro,
0: butira musiposoro. Ah, acha kile bata ndani. Tete
2: tio mere, kaii. Aii. Oma tu kwenye.
0: Nerio. Ewe, eribu tu kwenye tayi. Uwe tatu kwaera. Ahuka shukalusha kaliu, kamu kali wa. Ni amri ya kwanza. Esho tu kata hayu mulu inga utakundi ama ndimu bata hiri ye. Na ukata haya.
2: Eka kari ya kalambi le sinanga kana.
0: Arega
2: ma. Katega tukasha ikala na komo yenga ngoma.
0: Iyo tate.
2: Kabe enda nobuchule
0: wa. Iyo tate. Atuku. Awe ngewa matu alaba hai.
2: Okana ya ngero kuru kwa.
0: Rekane kwa wera. Obobo yabo museka. Ese wali kukabu tina riyo. Ukandi mutahia riyo. Ukande genda na yehe. Obo yobopo kahwa utitetunza bondreke utitukamuha ukudutamuge tageterimuha mawuta erimuha kabino shabaseka kwa kaya
2: ero ngana mwalurim mwana kutayo mwotila wana mwalurim
0: akande kaha kabalurim meluawo akande kaha kabalurim meluawo
2: wana mwalurim
0: mwalurim akande yoni zambi wa muhebizwe yu wa muhayo ahawo mwa kolimuwa
2: siwa mwenitu wa mukali ya kari olurim
0: mwena kumana ndi olurim mene rombololo sinanga kumana ndi mukali ya kari olurim yani morale Iyo tata mungu yundu ni bichiru kwa jiko Ulempa na nama langera
2: kwa jiko Nene kakako roloreme Angase kako senanga
0: kareka Omungu wanyani Ulempa na nama langera kwa Uleka
2: Kakayo loreme Omalu wewe sandubi wa si Nalama wewe sambe no mumu wa Uli Yesu Kristu
1: akari olole melaura tia
2: muziko yu nere womba ye israeli kutelia neri ya utrembu kutelia zetombero kutelia marenge
0: atukule kano kubure ebi ushebi akabi atia kundu anashe hau kasa bahali kwa msaramala bau mnemutahe safra ewa muhayi akanyo rolo alose lolole melau aluf ranga lolo bakanyo rura
2: ene wa muna mwurile nere omufaze watu ama womwese isi aliata hall. Ono never need to keep rose, eye niko kutiri sandu kole wanga
0: kremen. Uliye ya ifunza musabato, temo wami kaka kutiri wanu kalo gamanu. Ukandye muloi.
2: Ugole mundo kari no mokasi.
0: Neri uliye, nishuwa nga kutiri kati.
2: Wani na oli budu kenu.
0: Shuwa nga kutiri hitu umbi. Shuwa nga kutiri hitu umbi. Atu kwa mangu kane njibu isha nobe
2: ndabe. Kemenezi aula.
0: Ewa genangu tayo matenga ya kanana madame.
2: Sawadi.
0: Usalimia usalimia mke kulo.
2: Wako mukali wa yoyo wanga wati kakayo loeme. Siati. Mwamutoni.
0: Aba ndobe kala ngraba chalenge bunyumba ne teke teke. O bunyumba si teke teke. Aha. Odi.
3: Karibo.
0: Hey.
3: Karibo di.
0: Ewa sanzongole. Eh. Oti.
3: Lakini we. Lakini kabla ngo yote.
0: Eh yeye salamu kwa nani kwa nani?
3: Ukasa iunaze mire. Wewe iko kwa mlango iwa haba mata.
0: Eh kwa nani kwa nani?
3: Uche na mlango.
0: Eh yeye salamu madam yeye salamu.
3: Ni upendo wa Yesu Kristo.
0: Nakubula yeye yeye salamu.
3: Yesu alisema tusikate tamaa. Kwani yeye atatushurulikia?
0: Bo tusikate tamaa. Si ni vile lohanu wa manyi bora utiki. O ubuhuti sabareo sare makal embukaye muno burasareo o hari ikilo yabonga utina bayi niba kandi kano ukawaza ebikebe bari omuntu waye ewesho ngada batabo kweshi baba batata na nangu je kota ngoni je kota tani ubuhuti na batale tubuhuti na makala na mabe kulau na utasha urebiriranyu kasho nga kolebyo mibi shishi bari omuntu waye muhanu na ruwato kirute ngalu hanu na ikahanu ni nahi ni ukazo te awe njobo asanga wazane ndio mabutseme sinitaba nane safra ngandi kwaji
3: wanjo kuoka nasema hapa this is it kwa nakamata responsibility zako. Utoka wote.
0: Erimi responsibility tayi kwai. Wamabi wangana
3: ngati. Kuna iwa kali angoko. Kama sikuendeka ileta nende tumbira boti. Nenda masonge yaka ni.
0: Aba kaliba munubure. Aba kaliba munubure badi.
3: Nende tumbira boti.
0: Lata hii neri. Acha kale kena ruwa boti. Na masina bari sunza ninje. Ukesa lale kena kutombo kere. Ukesa lale kena kutombo
3: kere. Nenda nakufanya nini.
0: Ute nyingira anoma
3: kere. Suka sereri unamuseka. Omo parcele nomuri ya vaksa yere kwa zeka.
0: Ebi ukata nye wara bibia. Nama nyifraisha kutibikani kwa ziksa.
3: Kakubora kwa nene.
0: Na rishwe siku nene
3: kwa... Hila njo majukumu yako. Ayuhu mabashu wahu.
0: Muka ringa kapate konze kumbonga nata pate konze. Iyo hake watashube uenyunga kubwera. Watashube konze watapate konze.
3: Mwana kwa kanata sube wabu. Kume nami rengiru muparadisu.
0: Haa. Nipushika.
3: Nipushika. Ufimbo lulio kuinje.
0: Haa. Unawuti yonga kuiru muparadisu kunye renga. Nikubwa mbuti ya.
3: Esho franga nile shiari ya kwa hili lesho haji.
0: Alo franga.
3: Ile franga njeni likia pale chini ya kitanda. Na beka soso reho, niwa mkoo na mwenye vijile.
0: Reba ya hande, kereba hande, kena uswa njima angamu hivina uli.
3: Kwa sasa ngani.
0: Wasatu ngende tuwa reba hii.
3: Ya,
0: ah. Wasatu ngiri ya mkati. Shinichi, shinichi. Shisi franga shao. Shisi franga shao.
3: Wabiri deplasesho.
0: Nile deplasesho hai. Ngabi, ngabi hikamu unu esho mbukulisha katangramu shomwa. Nile andele kasho. Nile Wani ya rekesho mbukulise ka hekashu ule nipoteka njena mahekashu. Ereko mekero li frangalo londeke. No, watabeke mwishe njengo madami. Nikuwa mbunye shimu
3: no
0: nirimu nirimu nirimu.
3: Uwe wazi. Wamabote madami nilairi yoko sengandi. Nena nata kukagayi.
0: Ngani lwe nilairi
3: yoko. Nikuwa takirinyi iwako endelisha mabu sonaji.
0: Ngani lwe mwibinga mwani teta hekashu. Kumena namo kangani na hoshere.
3: Sinalo hoshirwe. Mbukulia nganingre mwishisha matela. Iye yelu shesho mwajena.
0: Mbukuli shere ngerando mkabati kana matiri lingeramu ya tomarake
3: mwajena. Mwabere mbukuli ya muno.
0: Nima mjoma nyo.
3: Sawa. Kila mwanyeto.
0: Eche nechiru mbukuli kasha hekacho. Ngashi ya reba yangu kweka hatu kala shuhari ingira mwabura pamulia. Sede nishibu gana ayo. Haki. Ukasha reba ya.
3: Mwabere vya specialistu huka huka mwane shu mbukuli. Lala.
0: Eriku watichamu nubura chikana kwa buka
3: wote. Tukasikia mapya.
0: Bo, echunga chikanyi leta chachin. Ache kanyi leta chachin. Nama wazane ti nama lori mushakulu. Mushakulu manye burate.
3: Atiji.
0: Akaki tuite ko kumito tumika kumoko, tulibenga tukanda ratu wote.
3: Na yeye nakwa nane.
0: Ehe. Na pesa $500 yute kwi. Tukaba sho kaber. Ukatumika ama $75. Naye a ukandi tumika ama $70.
3: Nga. Na wana ne katreve.
0: Ne nenda ne katreve.
3: Esho faranga isha yisha kapitale kange.
0: Ndipo hore kere re hore kere re.
3: Nisha gumua iri resho gani. Mwe kirano etrosa sengande yavya sengsa. Nero esha uwabera bogasho.
0: Lakini wanama nyi hore kira kwe.
3: Nina kukwamire.
0: Neri unga herane ete. Nga ya rangura ngarangura kwa bendu. Nga kore teravyo. Wanamuwa. Nga kore teravendu ukatukiriguria. Ukashabi ukaguria uamba makuta njena ya kurangurere. Wabi uli wambe makuta ena akura ngurele.
3: Na usuwa nga uka ulevenu wambe makuta ena akura ngurele.
0: Sare lo banza. Ando ya ranguru njini shigare nishelinga ulianu. Nga shenga kuwa makuta
3: na ulianu. Usanda kena wali nifrape. Hiresha usho komeza. Nga hire kwe shange. Tutia fasi mwe ya kisha turangure
0: bitu. Ebyo tu dongu kaluwa langra. Dongi nchitu nabiria muibi kwa nene. Dongi ya makuta wangandri yao. Eriwa nitia maisha watu tu imbe wama dame tunahole kirene. Dame kandalo kabi ngalo banza.
3: Utaejenga na muna gani unamu imbu la kapitale kaya.
0: Shindi himbulanga sondao himbako.
3: Uke himba maisha watu uote unamu imbu
0: awa ndimakuta aliasi muna hika imu likusha mafubi. Shama herrei. Shia hapa andane po.
3: Utaesha njesho.
0: Nene mwa mafubi.
3: Ndi kwaka nane mafra wama afanya mwa dolari.
0: Nario.
3: Usana nubu yuwayi wawo.
0: Kondi ya dolari ushiri hera ya kalite. Eto yanga chima ikashi alane dolari. Yanga pande ikashi alane dolari. Shula ngiri yetu.
3: Narona mafubi ye awirishi ala dolari kwa zafra.
0: Rekisha nishu yomu ya
3: biya. Misha ile shabiri biba.
0: Enda ya manga ya makeka.
3: Shabiri biba.
0: Enda ya makeka. Nire tero kwa chita nende. Nire tero kwa chita nende na makuta.
3: Ywa kere kwa ringazi yaka.
0: Wanamaliga lakini ya choko tukenda na mesaje.
3: Senata gana. Mesaje na luererene. Lakini uwe. Ejipe shuri la bayaya.
0: Aywa lakini na wono na wansirisha nilangirote. Amo nivoya yeno. Ore madame wage mutwarunga na wone te katika mema na katika mabaya. Nabiri kushiicha na kushikiria mpaka mwisho. Nekufake ishi nita yihi. Muna uri kwa toka rukanyi sura. Tame kasha salawa rakena salana endabu sana rukanyi. Nesumerote. Nishindi la wajibu.
3: Kasha salawa enda yu kutuka na yayo.
0: Unatanyi langi.
3: Kasu shibe wa ikana yu hanana umu mfuko wawo.
0: Ah. Rekana kubara, simuna kubara, esuji pia yu, sinabu anetenga ura, nga ura, kare kia duke kike nani kike uniforme, neri ukweshi,
3: esuji pia yinete vya uniforme,
0: ole kerera, lakini wangare kama nunya seko,
3: nabu
0: anetenga
3: kwa ule uniforme, esuji pia uniforme badi,
0: tena udi, ukweshi kendrebu sanajikwe, eriba tenga mwere uniforme kwa shimunaza, ndi ya ringi esuji pia na mshuare, na mante kama mfuko na ririka, anu nitenga tesha
3: nira, mwazi udi esuji pia ni mshuare, woka ule ramwari wanyuye uniforme, kutuwa uka muri rumushu.
0: Anabia halye vye, tebe kabia mwa mzombole kai mnyeshu jipe shoblene, nashi nani nabia blashe bitinamo, nario.
3: Uhanawe, nga yako save.
0: Njane hanawe.
3: Uhanawe.
0: Wanamari gacho.
3: Sina jani umweta wakoyo.
0: Ureba ngamara. Ureba ngamara wote bwana. Wakaliba munu urenga kubarabare mwe mpepe basi. Amundu kamuro tekumbia maishi tuwe tengenezi yao. Itu akola chene, itu akola na chene. Omukali nyanga kandu kumna niri. Amakuta nwa tutupa bereka numbe wambu. Ekesi tu hireja hao merere. Ondia mayera. Ishi frangi shabia. Ishi abishi tutupo uchi. Neru nyanga kandu indimide. Eribat ngamo sabu. Namariba shua no gandana shono. Bo kutenga niriba shua gandana shono. Nere mulu mwiyuwane, munga amakuta no eribi sawo mwishenzi nguwano kwanza, akasha turekerayu nyari okoche chenzi, nyari honda ranayo, irilusheshu okoche chenzi shama rema teraho konde, shia ute nendambi eriba tiangatelu shama talaka ya gane. Neru nye nibi sa makuta, omunyumbi mwabia kisi viri. Nini wambuji? Nungu wambuhano wakanyi mayate, niri mwire suposable. Tuwe tutiandiaka himba mshomo wabon. Aye kamakuta nunga tumika motu, kile bibanga kande rata.
4: Duniani maneno.
0: Mula nono nguka na buga taba kanda genda ba no. Anabere genda ba no mwene shigiria kuro mukali. Mukali kunda sende na mosonga. Mbanya yetu mikandre kene bie buga inye timishabi. Wadwa nabale nona shibabri ya baka genda. Eyo baka yene riwa luba ya kola ya matse eti nere. Nerebere tutuwe shiko tulieno. Kumbanya ya kola nreke. No mungu nya mungos. Mungu umuongo chumula na wage atoke ritu mikande kon amabeboka amakumaria labamu kombesha jeverera kwa konda hali ya bandu bakabya babe banakandu ebebereru magumu ebebereru kubalielua ebebereru na yobali ya serera na mpango una mpango bali yako nabyo kombenya yetu mikande yake ngande terije gosha ayiri muliye nene terije mubulye nga ngana beregenda kutse
2: Franga
0: Abu, wangu na mu presidente ne mile, atenyamo gashu shikayo masoko. Shelly Tuler.
2: Never dollar before,
0: na bafra before wabo. Kwansinjo womwage shellangra pulguta kondek. Nana mabi mukanganyo lo franga ariolo telwaho ishelye tuler. Oh papa omutwe, eshonya lai. Oh bishonserie, oh viatwe. Oh
2: mama utwa shikari lar. Nebi kwembe na mamodele
0: wapai. Kwanza mamodele. Ukanata ule chikwembe cha senganda tiba kumbe nilishona model. Wakati akadita kwanganyo model ambo model yone sasa senganda. Neri akulache senganda. Bo model nyabia sasa senganda badi.
2: Maishine shawasekanga wakaha na wae watere na
0: basi. Atandope eno. Sebe kawe kaulebu tembo yoshere. Eno mwashere.
2: Wambo
0: nufuka lusema katriple.
2: Ya tukasha tuka lusema wani marishandisa weno. Eto atuma wae wote embo. Nisina kengiri ya duble. Ya wote embo. Nenungi ngiri ya katriple.
0: Voila. Donge tukanja tuka tukeritu mikira no mwashema uo. Netuwa vitu mikira no mwashema uo. Mabia bingiri ya tuwa tashio ungezi yoko franga mwenye. Nero tuwa rangura eto atuma hai ebo tembo. Tuwa agenda. Kote uwa shiga leno. Iwa shia luka ulia enosu ikandi shiga leno na naye inatwala event. Awa kerima bigulia kandena sana makuta etwa rangu.
2: Lakini abaka alisi mashatukata.
0: Ya.
2: Kumutu wa shia la mobu umabu tunemu omu.
0: Tuatrahaya etunemabu umu. Tuwa maronga etunemabu umu. Eche ngare kanichi abaka aliba tukata.
2: Masha abaka alinabu basi bakasha nje usanane
0: vahama yao. Omulume.
2: Abaka alisi vahana kitu alu
0: ito. Omulume yu kanzere katulana no ndemulume. Munga lishanga tokere shanga alibate. Atere munga katulana no mrafiko. Ito tuna mungo sanato.
2: Kwa nashia olwanzo ni shifo.
0: Omuka liye kawate. Omuka liye kawate. Ase munga katulana
2: ahali. Olwanzo ni shifo.
0: Nikwa nene. Omuka liye kata munga katulana ahali biechi. Kwa mfano enanga kutu ala mbombaraka. Omuka linya menye. Aonya kulinya nyiga ni wate. Eshe wa shisha yu kagenda na wale ngulubi yeyo kondi yeyo. Ika kutsa nda yeye kisa la areka ewa nyereka. Ajo jikandi muhitani. Tunie no. Tune mungiri olo franga. Memo mfumape kenda chitia chitina kukangiri yu wabu na uwe nyikangiri ya mbambaraka kutsa na kutsi tuaduka yiba. Iwa kani ngoku mabara muka genda. Mbaba wana njishi ni chenzi
2: na kwa kashenda. Kutitwa ya hatuwene.
0: Kutitwa ya hatuwene. Awira wenyinje na maga nabo aho tukika tulana metu nyomo dalebo ukaza ute miati kabisa no yene mundina
2: ndiye nasha bakali aba shiba shingo kotu akula ndotuka namba le pombo ya yena yena namba le ya una rotu akula nda
0: ehe
2: tunako mene
0: ehe
2: nasha bakali
0: aba sari yuka ndile byati sari yuka ndile byati ya namba le pombo ya
2: ehe
0: ambo na mandame wawo omwana mbwa na lwere
2: sema dame na yomo na lakini mama anaona anaverele kumkali wa ina byokutaratibu tena
0: mkali yabere
2: maana ke madame wa woyu ye musondibu
0: musondibu
2: abiruwa dikaraka wage abyo mustari mama ke abu bahani
0: enga
2: ngangu kwa maisha kwa maenda
0: bileleni
2: kabisa hano
0: ne kwa nene na kwa namba kwa mene bakaye mashako kogoma abale chinu cha byasawa
2: bana bakana tuota rakata mimu ye
0: abana
2: fanyeje ngaike wawo omukali abana bata amukache pao omubere abira nga magana ngaikayo na bata mamande maona omukana nyibura cha mumwe
0: na ina na ina hikana abana ba nyibura be
2: onde bomara
0: abandu ya boronda
2: bakali ko sha shabalume babo
0: bara rebo tutumike ndaike lakini abombara kishutwa kwa mabeno ano yuka yiri hesika ikambala hishipo hiku
2: ya mbisha mbisha ngahole
0: baba mundo shako lebi
2: haba naba ingashira
0: pulia ulia trahia ukamu
2: tuwanzire
0: wanzire watu
2: tulia no yomo kaskade
0: amo kaskade
2: tulia no tulia kaskade
0: wamatu mikiwa kwa meritu mika
2: nana
0: esu waandaye bere kafata hii ulia lipoteza yote
2: anapoteza kamoja
0: wakabu mafrasi amafrasi amba avula de tuga nyeri sike de tu perdre
5: Si valiche twa utwandumbu si alio yokasa munache uonekene no buka masivwe toko mundu yo mubwana wa mayire bindu shiwavuti wa ikire ndio luko olita kandilwa la nyaye
0: umwe yana batahe ambushe chiitaja achinga hani chinyakola cho kwanana kwanene Enya college nga haneji ahobera benga haba kabambo amba vandu pa mabe college sida mutoka muahia neri aka college nga haneji enya college rero cha mugala ko kuwage ichatambwere yehe ichishi changa bya tetia ngayayo ngaya mubura kwande a bere kola makosha shanga college rero injeta tako mwana ishinashi nandi ishinashi neri nyabwa tenario ho yifi na yifi na yifi a yehe bwana ale Odi hano.
3: Karibu baba.
0: Onde hano? namasha.
3: Kama tu ba lamera.
0: Namasha ba lamera.
3: Asi wasinja.
0: Iko
3: nanga ibulia na tiba apa. Ame lebi tu tekeisha. Ame luna kuhua ma.
0: Ndipo na yena nanga ibulia nte. Omo ya nabatahe. Asabi ya mufina se gomo lo mago kuwewe. Esha rebo le wage. Ebe sandobe we. Esha rebo le homo wage. Enyuka nyigiro kulusi watanyegira gote. Apole chindu chisa ukakolaju. Aho kukarongera, wabera potana
3: mwana. Wana maisa.
0: Nerita wage tamet. Tame mwelia na tame.
3: Mamagisa baba. Mamagisa karine.
0: Necho wabere kola tame kwa wabiri halia. Wamasala wale kina hige wago. Ishinanga higireyu. Wabiri halia. Tame.
3: Nere nere.
0: Eno, erribia mokoku. Wabribia mokoku. Shulishe hitia wabribia takokol. Echo necha kwanza. Echa kabere. Mungu akuliri lolore nene mweliana utorere kwa yahan ewaya iria bakara ewasaberu akonebia ebatoke rekuhana echo guria kolase echo kunda omundo shanga college ndu chiringi okatoke rekole chendo ewa college rocha mwagala wake eshoko tambure njeta tawuwa tame
3: Tami babu kanyi tirabosa
0: sindi kwisitirabosa
3: sana okamburo tesebya kanya mwetsa tsanga
0: ehe nedyo omwana wage abe hol kona ne mutu kwambu muba hisho mutu kakoko kwa kwi abo sheba byamo ba makoleje shidai nedyo muno wiri ewe okatoke rekoleje rero shekwa tambwera wabere kola nebe wabere sheshula nechi nechiriko shekwa ngatambwera injeta takuwe na shala no kwa hano malendelende ko gwe satame
3: nebambo baba hanyo muhulu omundu kwenge mukalu bahera Nibwa munane langrango ko sina mbili na nyuma na mabwana ta a. Nile bayenga na mairaleta.
0: Eje.
3: Acha kutoka Renata aja. Ukoso te mundunga na yimushiria mukwe.
0: Nari uwa luwa kola chirero shoko tambwera. Uwa luwa kola chirero shoko tambwera ku mwana
3: wa. Na mairaleta
0: eno. Bana ukashi abande bashishe mu bashunga mebere. Mu bashunga abando mu bahya kwenene. Abando ba mahola yi. Ba mayenda mebere. Ogweto shimutwa hikayo. Shitwa mabulago. Shimutwa bolo mebere gumu. Gumundu wetu.
3: Kosa ni kosa mukanga
0: nyera. Kwa
3: kira retenu.
0: Neri kwa shikula ngirengo kuwa bere kosa. Shikuwa ngata nyibre tetata. Tetata ya babae. Ebe ndomu biya genda beti. Neri umutu pangire tuji. Ebe ndomu biya tuwa matatundatu na mwala wawubia benu. Ebi yoshie vyo. Unahunire vyo. Neri wabiri luge yiku nyira. Oko miyate kwenu iugwene. Kwe tami.
3: Muna shingo kwa mukamuka itu tiraburi tuwa lena benyu. Itubode maiba mwame hana mukamuka itu tiraburi.
0: Okuchi.
3: Ocheriroche katavera. Simu mwata ikako na mundu eno.
0: Nereshe kutatua kwe. Shibu nangirango kwa mundu kwa makosu.
3: Chikanari ya chisewecha liambanolo baba. Nama vyo uwa.
0: Nama vyo kubiri njenga yegendera. Echogo menyengo kwa mungu kwa shire. Tunieka tunaherere kene. Echehanda jabere kwa heta nako.
6: Tunia ni maneno.
0: Taye.
7: Ya. Lakini mungu wene basi. Wabere kala.
0: Wabere kala.
7: Manake abape wene.
0: Basi muna.
7: Karakata heroka katumika kutsewo. Anu na mtu shabera. Emesabaya mungu. Yono nabande abape woshi.
0: Kire.
7: Na wapashi teri basi o mungu
0: wene. Kami mwakisidanyinga
7: hama. Mwenye mshamu.
0: Nje naluwa mungu wene. Ambaba ndibushimu bahola na mshofera na
7: mutoka. Kutia wenjo chiyo wa uka sawa uta. Enzu cheno yekendo ma. Mwema sotio kwa mutoka. Kweshi anu uwa mshiga.
0: Kweshi ni akisidayo. Kweshi mutoka. Aunaso tere na mutoka. Bama luna kwa kwa bomba na riaka. Kana wanubo shababi ya mwana retekete. Njahona ya yewusa na mazimia. Abasha nyitolau china shinganeba ahe. Shine shine ngone higere
7: yone. Nero franga shidu shushi shabere hero mwoto.
0: Shabere hiki shushi.
7: Nero sasa ote.
0: Nero munga.
7: Nero na ote umatu wa rambu
0: ya. Munga sungo. Munga nena mwana ndaere. Omukali. Ambo yo mukali yabere yakayikuri shabe ebetebyo ngana tumalo furanga share shaba hakulu oro muna bora tukumenya ka
7: barabo furanga
0: ambo nare eno aramutanga bandu
7: nge
0: abi akakola
7: eh
0: ambo abari akakola bandu ebitishiriri donge bari shonanye burambuka hakuhi basi ambo nabana mbe no ambo donge nimetse biritsa ndo ngenero injenga shakura tabashe eronga yenga yeka ngali bangana na ma review match no nga ya iragonet
7: muni ndikala di
0: e tukayikala
7: yanda bebere bini ndikala
0: koneru amakuta wasakalia okoda uyale hewo
7: ngiyale hawo ronga shiala no ngafanya kaskade omwatse basi omwatse kalire
0: koneru okomakuta wandi ayo kanda nyibweka ko tushi taxi
7: ngako hasho
0: kwa ko taxi
7: tukera tuteno
0: na harona mata na mata agenda kwa
7: bibira ngako bweka tayi
0: e
7: ronga ko bweka
0: ah
7: eso wayalua
0: eshira yalo bushanaji Abia kakola kupaka wage.
7: Ekosa nekosa.
0: Wanyira ni mnani mesaje.
7: Yirolo anzolo mbe.
0: Tayi. Omukali ngana kola chiranga yacho. Yee. Kuminya ninyana shuma nyawewe umachanda. Tatawa yuli alakinya nyesu nginya vya mulu mewa kukuminya shicha baba wage chanda jinyo shicha chudi. Nyetu karibu atiliro kande kakola beturuturu. Sikinga nato kirimi ya mwala wewe wadiba. Wadiba ando kubadi. Kubadi.